0: Kua ki mai, nga te mea i tēnei wā me hoki nā kōro, me mihi au i tēnei wā kia here ni rāua ko Richard Nuns, ko rāua tahi aku kai ako, ko kōrero mai koe he mana mō tēra, ko rāua nā aku kai ako. A rātou hoki ko Brian Flintoff, tētahi tohunga, I te mahi hanga I nei taonga. Rātou hoki ko Clem Mellis, he tohunga anō ki te mahi paunamu. Me e te atu tāngata, no reira, kei te mea tiki a rātou, tēnei wā.
1: He mi, kei te mihi atu tuatahi mō tēnā taonga, ko te pūrere hua, ai kōrero ake nei koe mō ona āhuatana. No reira, hea te taona tūru o kei te haere tāwe ane.
0: I tēnei wā, nā te mea, mō te whānau tēnei tōng, ko te roria tēnei, i etahi o aku, i ki mai hereni rāo ko Richard, kia mātou nā tauira, o tō mahi, he whakohuki e nei taonga ki te whenua, ki te iwi, kia rongo mai, kia ki te mai, kia pā mai rātou ki nā taonga. Ko e nei taonga etahi o taku whānau, o te whānau o nā taonga. No reira kai te mehe hoki ki aku taong, ki aku tau, te whānau. I tīkina tēnei whānau, I whakohuki ai ki te kāng, i roto o Taumara Nui. I tau o wā, ka whā, whakatako te hia, pēnei ki taku kuia, me taku kuraua. Ka mea atu kia ka whakatangi hia kia rātai te whānau.

0: 바다 후기에 e a h t e t a y a n o e n g a m o t e t o n g n e u t e k o r o r o k o r o r o i t e b a m a t e h a u u t e b a h a u k i k a r e r i k i t o n e n g u t e k o r e r o h u a Nara mua mana kuia mana kuraiwara nei ko pāniana e nā namatea
1: Rumatiki
0: a te Rumatiki marātau e pupuri nā taonga nei ka whakatangi hea hei āwhina i a rātau koe kuera no tētai o nā tika ngā o tēnei taonga
2: Whaino, kei te whakarono ki ai nei ki ngā taonga akoro kuima e poipoi hia mai nei tēnei rangatira ara e hemi a tuatahi nā whakamāra matana tuarua ko te rongo a te tarina ki e nei taonga.
0: Nō reira i tēnei wā me titiro ki te taonga i tino mōhio tia tonu tia i te iwi Māori ko te kuawe. I kōrero ai mō te wā i whakatangi hea te taonga i te wā whānau mai te wahine e tōna pēpi e ai huki ki nā kōrero ka whakatangi hea i te wā kua whati etahi o nā